0: mamelalo kwa khotso dume o ikuitwena ha ke a lepeng mamelalo kwa khotso dume oui re a thapelo tsentle a ke na tsona tse ka o gatlhisang ke kena le bana ba ka thapelong le kereke mo ke fepa moya wa ka teng le botlhe ba phelang goba re phela ka moya ntate modimo o ka moya wa ntate modimo mampoi ka face 4 ntate molotsi ke a le wena thapelong mme mamotaung ka samtela a re dumela ntate molotsi ke leboa o tsoswa ka mogao ke a le wena thapelong mme buang ka samtela e setlhabelo sa ka ke a thapelong le bana beso le ditlogolo ke ntombi tshwene ba re kolonele ke kena thapelong le bana ba ka sbosiso le ndiwe le ngobile officer wa hasmid mamedi wa le kwa kgotso
1: ka ntate morutsi gantle ke a le wena thapelong amen le bana ba ro
0: ke a le bonkgono wa blessing maipa ke hantle ke a le wena thapelong ke fikile ba re gatalakase ke kena le bana ba ka e ka re ntate modimo a kampolokela bona a ba sireletsa ka metlha matshediso face 4 wa o ketela ntate molotsi ke a le wena thapelong le ba lelapa la ka ke memamteng ka polokong a re ye thapelong

ya lehodimo natla pholo e lo kena ka hare ho mmele ya bona sa mo sebetsa ka baoki sa mo sebetsa ka dingaka ka lebaka la mosebetsi wa matsoho o ba hlonolofaditseng ka ona. O seng hona konyana re bua lentswe le le leng o kganya maphelong a rona o lesedi hohle mo re tsamayang teng o poloko mesebetsing ya rona ya matsoho gobane o ntate ya lerato o ntate ya mosa o seng hona mabaledi wa maphelo ke manyaka ka wena o tshwanetswe ke thoriso bang ba rona lefatshe le re raitile ofo empa wena bukeng tsa bophelo mabitso a rona a sa hlahella konyana re atametsa malapa a rona re atametsa dikereke tsa rona re atametsa mesebetsi ya rona ya matsoho yao re hlonolofaditseng ka yona re atametsa malapa a rona thuso ya batho ba maketseng wena ebeneza lejwe la thuso ha re atamela bosikong wa hao re tla ka tshepo re tla ka tumelo e tileng ya o re ka pele o sefahlao sa hao re kekebe ra swabiswa o kekebe wa re tlwela gore lefatshe le tshaise ka rona mohauhedi wa maphelo a rona wena.

So ntate Molotsi ke a leboa. Oh. Ke a le bana ba ka le moaisane wa ka, mme Mamphibi Thapelong a itlhalosa ena ke mang.

yalwena revival le bana ba ka me bua ka tsamdeva go re kula ha o di sa ha o di ma o pelo ba ka le masiana i go dia wa pa ga ke ntate mudu wa tsa masaba empa o lukile le go di mo lukile re a phomola ke ka je no ke ntate mudu yalwena revival le ke ntumtsia go ntete ke alwena tshebeletso mama lizi ka lethabo tshebeletso re a horeng ya botlhabo ee yaman moramathapelo betefo re a boka morena re

0: Madume ntate molotse khatala ka se ke thabela ho tlwa lentsola hao ke ya lo wena revivaleng ke ntate tlhale ka mona ka diplotong o motle modimo wa tshepahala ke ya lo wena revivaleng ke mendabile ka orange farm dira dikantloya ke sa ja monono mohope wa ka wa gapatseha ke dutse ka thabo ke dutse ka thabo ka ntlung ya morena mohau wa modimo ke kuetsa meipa o re lekane letsatsi le letsatsi the spiritual number plate Jerusalema ke a moya ke masesi ka lebitso happy sunday ke mametse ha monate ke Mount Fisher mohabatswana ke muila le ba ka polebenya ke na le modisa ke tlabe ke hlokang ka modimo tsohle di lokile moruti wa strata nna ke hantle gobane ntate modimo o phela ka gare o dipelo tsa rona empa diketso tsa gae di a bonwa ke a leboa mampoi alleluya amen ga le phirimile o nne ya boroko ke lala ke mo tshepile ntate ya lerato o sa tlampa balla le bophelong bona ke tla tlhola ka metlha ka tung ya morena ga nna jalo bana ba gago ba ye ka taba tsa morago jo e bejoko e bobebe e se ka rwang ka sebete thato ya gago e phethege bana ba gago ba kgethege ntate morutsi menathoko ona o sesenya mabitla o nkgopotsa motswadi wa ka mo a robetseng moya wa gae o le o phomola ka kgotso ke mmema motaung ka polokong ke a leboa jesu morenaka dula le nna gore ke tle ke phele motse mokati zone 7 sebokeng Zone 7B. Dumela mruti wa strata. Kina luwa ya na till the last hour. Zotwa mdlani. It inside are amenibo. Mona hotwing. Morena aushono lo fate. Kemang. O muilwa libenya. Libenya, ya. Kia luwena revival entate muru. Tisimpetu wena rate handi. Kite musula zone 11 sebo keng. O mo molaetsa o kene o re kgotso ntate morutsi re leboa go tsoga o seng ga letsatsi ke malarato ka face 4 re ke etse jena hei
1: metsotse ka mašoma a mabedi a metso meraro ka moragara bone IPCC aibo a ke le bone ka

Yaman Arzaman Memo Mutau Ke a tseba o rata o rata ka yona tshuni yona ene ka poloko ka bo ke nang mo putang ta ke mang

0: ekare ga osuutu mamelwane kogoso
1: ke na le modisake tlabekeokaeore bana baesetsego fela ke na le modisa ke tlabe ke tlhoka le ga o ne le botlhokotsatsila maobane re mo bone bakgaitsedi aka re mo beile ga le gobala ka kgotso le bafu botlhe re na le modisa o tlabe le tlhoka ga kereste morena amen bo
0: amen kare ga o utlwe daisa zone 6x5 dumela tle mane ke ya re o sa tlampa banla le bophelong bona ga ke tsene kapa wa e utlwa tsene

bini mo pelang kila la ke mo tebile na ke mampo ka peiso o sa tampa balla le bona bo phelo bona ba yo ma dumela la sa dumele ke mo dumela tsantsela na nge phetla o le kwa mo kwena sa solbeng a re ki utlo hantle meipa mo di

0: Hai, ntate Moruti, o etsa jwang? O re etsa jwang? Mesong ya letsatsi.
1: Hai!
0: Sena se fela, se ntsikinya ka hare, se nghopotsa thola section.
2: Hai, man.
0: Ha ona taba, ntate Moruti, ke nkgono Mpati, ka kae ke nna.
1: Ai, nkgono Mpati.
3: Ke na le Modisa, ke tla be ke hloka. Shadraka, Meshaka le Abednego. Nebukadnezare a laela hore sebupi se beswe ka makgetlo a supa. Mina sefela o neng o dutse ho bona hore ke na le Modisa re tlabe re hlokang. A re bona Nebukadnezare le ka o besa ka makgetlo a supileng. Mara ha o tsebe number 7 stands for perfection. Ba tsheba Modisa ka hare ho sebupi sa mollo.
1: Ai, banyiwe.
0: Ntate sefela senana sa sebetsa le moya wa ka o seng bona. E re ke na le Modisa, e re ke tshepa Modisa.
1: Yes.
0: Ya disang ka leswai. O sa tla mpaballa.
1: Ai, man.

0: ha ba re dilemo re ka busetsa eng ho Jehova hobane re mo yohle ha e ho rona. Amen.
1: Mamelo ka kgotso
2: tate Moluti yo ntate waka tate Moluti
1: ai
2: kgweding ya bomme
1: ya man
2: wa re ke na le modisa o bua le malemo ko ke re ngwanaka a nkele fela sefela sela seo se ntseng ka bebele tate Moluti
1: wa
2: dire ka basale la tlhokala ntate Moluti o bisanke tate Moluti
1: ke a
2: lebogamaqeba
1: ekateng.

0: mogoto.
1: Ah, ke na le modisa ke ka le ke hlokang. Ke mina tsoko me re tsa maka na le tsatsina maobane. Ka tsene di ya re tsa hantle. A se mo tsatsa le ke le bona me se putjo ka fela ke le bua. Ke na le modisa. Ke tsene se se me me tsa ka thatseleng ka Kristo. Ka mene ba le se go fela modisa ya molemo. Modisa ya le rato ntse ke teng ka Kristo mrena. A mene me tsa.
0: Ke le bile di. A ke le bo we banyewe ke le bo e pula mokwena

Ute ho rapela jwale ka Johanne a ile a ruta barutwa hae ho rapela. Ha le no rapela le ntore ntate wa rona ya mahodimo. Lebitso la hao le kgethwe. Hotle hotle mmuso wa hao. Thato ya hao e etsuwe lefatsheng jwale ka ha e etswa lehodimo. O re fe ka jeno bohobe ba rona bo re lekane letsatsi le leng le le leng. O re tshwarele melato ya rona je ka ha re tshwarela ba re sitelang. O se ke wa re isa melekong. O mpe o re lwanele ho e mobe. Hobane mmuso ke wa hao le matla le kganya jwale le ka ho sa inka.

ga mothato ya gago e tswe lefatsheng jaaka e e tsweledimo se seka jeo mmee ba re o re lekaneng ka se le leng le lele o re tshwarele melato ya rona jalo ka re ba tshwarela ba re sutela se ke ba re sa meleko

0: tle mmuso wa gago. Thata o etse lefatsheng jalo kwa e sa le modimo. Re fe kajeno bogobe wa rona bo re lekaneng. Tsatsi le leng le le leng o re tshwarele melato ya rona jalo kwa o tshwakela ba re sitetse mo seke re isa bene kongwe bogolwane le boemo. Gobane mmuso kwa gago le matlhagakganya jalo ko bo sa feleng. Amen. Manini tšhabala.
1: Tata rona ya magodimo, lebitso la le kgethege, tle mmuso wa gago. Thata re tswe lefatsheng jalo ka e tswa legodimong, o re fe kajeno bongwe ba rena ka tsatsi le leng le leng, ke re tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela ba re setetsweng. Se ke wa re isa melokong gore lwane le e mobe. Gobane mmuso ko wa gago le maatla le kgale jalo ka o sa feleng. Amen. Matshidiso ka Facebook.
2: Baba wethu sesibonga iphathe ngwenu igama lakho umbuso wakho ma ufike intando yakho manje emhlabeni njengalokhu senza ikhaya ezulwini. Sibe namhlanje sinkwa sethu emhlangeni ethu xolela izono zethu bona sibaxolele amasono ethu masingenise ebulingini sethu sekuhlakalweni. Umbuso ngowakho amandla ngowakho umbuso ngowakho manje naphakade. Amen. KaKristu Morena, KaKristu Morena umpha bophilo. Thathe dlamini Nkosi wethu. Amen.

etsuwe lefatsheng jwalo ka ha etsuwa lehodimong. O re fe kajeno bohobe ba rona bo lekaneng, tsatsi le leng le le leng o re tshwarele melato ya rona jwalo ka ha re tshwarela ba re sitetseng, o seke wa re isa melekong

verse 21 to 24. Yona ha ifumanele e baleya tjena. Yaba Daniele ore ho morena. Morena. Phila ka o saeng kae? Modimo wa ka o rumile lenyelo ila ona. Mme o thibile melomo ya ditao. Hore di siketsa nketsa leto. Hobane ke fumanwe ke sena molato pela ona le pela hao. Morena, ha ke a ka ka etsa letho le lebe. Yaba morena o thaba ka o fetisisa. Mme o laela hore Daniele a nyollwe lemeneng. Daniele a nyollwa lemeneng. Mme ha ka a fumanwa le leqebanyana ho yena. Hobane o ne a itshepetse Modimo wa hae. Ka morataelo ya morena, ha tliswa banna bao ba qositseng Daniele, ba akgelwa lemeneng la ditau, e le bona, le bana ba bona, le basadi ba bona, ba iso fitlhi fatshe lemeneng. Ditau tsa be di se di ba tshwara, di roba masapo ohle a bona. Ntate ke lentswe la gaolo ya phenya. Modimo wa ka ya nang le matla. Bona hala jwalo ka Modimo dinthong tsohle. Bona hala jwalo ka Modimo bakeng sa maphelo a rona. Le hoseng bua ka lentswe la hao re mametse. Amen. Bibeliri. Modimo a kwala melomo ya ditau. Modimo a kwala melomo ya ditau. Mamedi o seng ke batla ho bua mantswareng. Hona le ditau tse re purumelang letsatsi le letsatsi. O ka kopana le nna wa nahana hore mohlomong o sa fetuile. O sa le jwang ha le tjena. Ati hona le mina. Leo ke leng ka haru lona. Leo ke sabuing. Horona le ditau. Tsentsuela matla. Tsempurumelang letsatsi le letsatsi. Ho seng ha letsatsi. Re tloetsa thapelo hle. Hore Modimo ako kwa le melomo ya ditau tsempurumelang. Hona le ya purumelang fela ke tau e reng qeta ka bophelo ba hao. Ebile ha o ka qeta ka bophelo ba hao, tharollo e teng. O tlo phomola ka haro maemo ana a o leng ka haro ona. Mohlomong o ikentse ka haru dikoloto, di o hlokisa le boroko. O phela bophelo ba o baleya lelapa la hao. Bona ke tau ya o purumela hore qeta ka bophelo ba hao. O tsebe ho phomola moyeng. Modimo, ake o kwale melomo ya ditau. E re purumelang le hoseng. Bibele e bua mantswa reng. Daniele o re. Ha wa ka ha fumana le leqeba nyana ho yena.
hobane ane a itshepetse Modimo. Ntate le ho seng re itshepetse wena. Ake o kwale melomo ya ditau tse re purumelang maphelong a rona. Bibele e bua mantswe a reng lenyalo e la itlhaisa ho Elizabetha. Ha le itlhaisa ho Elizabetha, Bibele e re ho tloha hona tsatsing leo Modimo wa kwala molomo wa Zakaria. E ka re Modimo ha o le tshebetsong o hloka batho ba kgutsitseng kapa dintho di kgutse, maemo a kgutse. Ke ka ho lentsweng la hae a reng kgutsang ke tla le lwanela. Ho na le Modimo le hoseng ya ka kwalang melomo ya ditau tse re purumelang letsatsi le letsatsi. Ho na le moo Modimo a re latileng teng. Tshepo ya rona ho Modimo ya re lata ka hare ho dinthontho. Tshepo ya Daniele ho Modimo ya mo hlwibila ka hare ho le mina. Ho seng e ka reng ka bua mantswe a reng he mamedisi landiwe man. Ho na le moo re latuweng teng. Dinthong tse neng re bone ka re ke karabo ya maphelo a rona, empa a fitlha Modimo a re inula. Ha ke tsebe hoseng o latuwe kae, empa ke rata ho bua mantswe a reng ska itibatsa hle. Moo Modimo o latileng teng, ba bang ba rona re latuwe ka haro botawa. Tsatsing la kajano ha re kopana le matawa re a nyenyefatsa, empa e ka re o ka bua mantswe a reng yena Modimo ya kileng a lata nna e ka re le wena ka o lata o hlwibila. Ho na le Modimo ya re latileng. Dinthong tse neng di bonagala e ka re dintle ebile e ka re ke dintho tse kgotsofatsang pelo, empa fitlha tau ya leloko la Jude a re inula ho tsona. Maphelo a rona a tshwerwe ke Modimo. Ntate re leboha ho re lata le hoseng. Re fe matla hle, re se ke ra bona e ka re ba betere, empa re leboha mohau wa hao letsatsi le letsatsi. Modimo ne re ka nna ra shwella ho tsona, empa mohau wa hao wa re phemisa lefu. Mohau wa hao wa re inula. Mohau wa hao wa re matlafatsa. Modimo re leboha ho latwa. Hey Nkulunkulu silandile ezintweni. Modimo re leboha re a boka. Re leboha ho latwa dinthong tse batlileng diqeta ka maphelo a rona. Ntate hoseng re leboha ho inulwa ko wena. Ho na le Modimo ya re latileng dinthong tse fapafapaneng. Ke re ha o mo bona hle a ime ka thoko ho tsela a ithekisa, a ko tlohelle ho nyefola hle.
modimo ya re latileng dinthong a ka o lata le wena ngwaneso lentse la modimo le re modimo a kwala melomo ya ditau bakeng sa Daniel Kona le mina wa mina thoko wa sezulu o bua mantswa reng ke ya methemba ke ya motshepa wa Calvary ke ya methemba bona motshepele dinthotsole motshepele maemo ohle Ntate lo seng ro tshepa dinthontsole. Tse ding tsa tsona ne re keke ra kgona ho feta ho tsona. Ha wena modimo o ne o le siyo. Re a o tshepa le ho seng ha tsatsi la kajeno. Mamedi ke tseba nna batho ba reng ke kgutsana. Ke hlaile ke sa tsebe batswadi kapa mohlolomong batswadi ba hlokahetse ke sa le ngwana empa modimo o ntse a mpepile e ntse e le modimo ya matla ohle

0: Modimo kwala melomo ya ditau tse purumang mapelong a rona re leboha ho latwa ke wena dinthong tse fapafapaneng a re se ke ra thola hore re latuwe kae Modimo rona re latuwe ke wena dinthong tse neng re bone ka re di tla re lebatsa bohloko dinthong tse neng re bone ka re di tla re fa phomolo moyeng empa wa fitlha wa re hlwebila Modimo ba bang ba rona re hlaetse bofutsaneng empa re bone mohau wa hao re ke ke ra thola ka dintho tse wena Modimo o di entseng maphelong a rona o Modimo ya ileng a fetola dintho re ne re bone ka re o ke ke haloka empa wena o le Modimo wa etsa ntho e ntjha maphelong a rona ntate re leboha go latwa wena Modimo ya re latile o na le maatla a o lata bana ba rona boemo baka bokeke ba tshwana le ba hao mamedi Modimo a ka re thuse hle gore re fitlhe sebakeng seo e reng ga o so bone bofokodi baka o bonlela go Modimo gore Modimo ya thusitseng wena a nthuse le nna se ka itlhwekisa ka bofokodi baka ntate re leboha go latu mamedi ga ke tsebe o seng o purumelwa ke ditau dife kapa mohlomong o latuwe kae kodwa thina sa landwa a fitlha tau ya leloko la Judy tshepo e se e fedile a fitlha lehlomela la ntlo ya Jesse a re ke bone ke bontshisitse go meketsa mme ke tlile maledi a ke tsebe mo o latuweng teng ditau di poruma a di kwala molomo ga ke tsebe mamedi o seng ga letsatsi gore o kile wa purumelwa kapa o ntse o purumelwa ke tau dife empa re sebakeng sena re tlo hweletsa go Modimo ya maatla otlhe re sebakeng sena re tlo bitsa go yena ya leng teng e kene melaetsa ka mona a ke re utlwe momamedi hoseng o reng
1: mantlhonkolong kgone o letse gape ga leboa ka lentse le maatla he dikao di teng lefatsheng le re phelang o lona tse tla o purumela mantlonkolo o sa hetsa letho di tla puruma ditau ka go bane fela re tsapile modimo wa bona pelang tla di kwala melo mo ditau ntate modimo a lo kwala ditau tse dulang di rega bana ba batho ka mehla le matsatsi a ntsa mmona go ngwanona wa sokola gana eng mare o tla puruma gobane ke tau ka kreste moreneng kgono le tsitsong lebe
2: kgotso setswana kgotso tlhengwaneso kgotso motlotsi wa ntate modimo sontan sa kasheko ke re modimo wa kgotso a be le rone botlhe go tlotseng ne tsa lefatshe re le boele yona tšhabo ya letsatsi a se botlhale ba rone mpa ke mogau wa ntate modimo ka thentwa fela ke lentswe ka thentwa ke lentswe fela le reng o seke wa nyenyefatsa o seke wa nyefola ha wena ntate modimo a ile a gibila a o gauhela se ka re go sane ga o bona batho ba bangwe ba leng se bang wena o se o tswa go sona ya ba wena wa ba nyenyefatsa wa ba nyefola kopa ntate modimo ore le bone e kare ka ba fitlhela ba tlo fumana seo mogau o o le nna ko fumaneng setshwana la nthenta lentswe le go na le banyefodi be ntate modimo a ba tlhobitseng ka gare o tai a ba tlhobitseng ka gare o ntho tsa lefatshe ka mefuta ya tsona empa ka sheko a ba bona batho bao ba le jalo ka yena wa lebala gore le yena kana o tswa moo modimo o re ga re ba rapeleleng gore le bona ba tle ba bone mogau ga re seke ra nyefola le bona nako ya bona yatla tate modimo o re araba ka nako tse fapaneng ke a leboa setshwana ke a ose maria ka mona ka face two tshepiso
3: mamedi a ke leboe melaetsa yotlhe e keneng tsatsing la kajeno o kene molaetsa o re itumela setshwana ke leboa dithapelo le lentswe la kajeno ke a gotsa jehofa a tle a ntshe ka gare o le mena la ditau ntate modimo a tle a mpaballele wena ke mamotswaledi ka boipatong ke a leboa moratiwa waka o kene molaetsa o re kgotso setshwana rato laka o senga letsatsi re phela ka gare go ditau tse porumang le maemong ao jesu ke morena ke ragadi ntaoleng ke a leboa ragadi wa bana ke a bona mamedi o ntse o ntetsetsae ntetsetse moratiwa waka modimo kwala melomo ya ditau tse porumang maphelong a rona le kwa dumela
4: e ka se tsama molaetsa go ba te seng re go kopa gore Daniele morena wa hae a mo tsenya ka ga le nena la ditau empa a neng a mo rata empa morena o na ka teng e Daniele o bane a ga mo foile o na ka ta Daniele la ka ka ba go bala le tsatsi le o bane pelo a se le bukutu ke tlo tsena toa ya Daniela a lo se ba Daniela ntse a phela ke morena ka isa letho ke tlhokile o le thuwe na lo ba thu tlhokile ntlo bona di ditla o se phuruma maphelong a rona bona le monta ke mo dina ga latseng ke ntate mo dimo ga latseng re tlile se go mo kwang ga tsena taba le ntate mo dimo ga bona go yona ka ye o ke bona go tlhoba rona empa ntate modimo a re kgobila a re phamola matsong a sepatane a re thusa go yena a re boloka tshireletsong ya gae mamolaetsa o maata lentse la ntate modimo le re o seke wa nyepola o seke wa nyenyefatsa ba bangwe gobane wena o tswa moo o tseba mo o tswang teng ntate modimo a galatsileng teng modimo wa gona go na le mo a galatsileng teng a go tlhola fela ke a leboa ntate modimo a ntshwana lo faletse wena se tshwana amen ke a leboa
3: amen go na blessing
4: Thank you.
3: Thank you.
5: Mantlunkulu Setswana re le buile ka lentswe le matla ke fumane mofao ha ke ya ke ya ke re keng modimo a kwala ditau melomo gobane Daniele o na sena molato lebaka la Daniele ke go hana go khunamela modimwana ya Babilona modimo a fitla go yena bosiu ha a araba amorena o re modimo o fitile go nna bosiu a ska fumana molato go yena le go wena modimo a kwala ditau melomo ya ba humakala ditšhaba modimo wa e kwala melomo ya dira tsa rona ba re go fedile a fitle go seng o bua ka mokamedi Emmanuel ngaka maphelo a rona ke Jehova Jire Jehova Nise o fike kusene ba sathu kuphelile ngawe a fike amakala morena ha a utlwa lentswe la Daniele a nahana go fedile ka Daniele ya ba modimo wa fihla o mo fitlhela bosibu a kwala ditau melomo o fike kusene batho kuphelile ngawe o bua ka Emmanuel ngaka maphelo a rona ke modimo o tla dula e le modimo letsona ga le le gotswane go pholosa mandlonkulu le ditsebetsa ga di a thibana ka Kreste Jesu modimo a mpolokele wena ke malukele ka pamsons amen
6: tsana sa ka lo seng ga letsatsi le ka sheko ke re leqeba le ga le se go nqeta empa e ka kgona gore ke le mamelele setshwana setso ba re nyenyefatsa ba bona motho wa lefatshe o tla o nyenyefatsa nna ba nyenyefatsa motho wa lefatshe maga ke na taba le bona empa fela ke re modimo botlhe ba dulang ba dula ba dutse magotla ka lebitso laka teng la gore ka morago gore ke lose mme ke ga ba batla o tseba gona ba batla o bona gore ke tlo phela bophelo bo jwang gobane ke le ka latlhelwa ke mme empa fela ka thato ya modimo le mogau wa gae ke nna ona ke ntse ke phela empa ke rata go seng ga sonta sa ka sheko botlhe ba ne ba nagana tsempe ka nna modimo a ke ene ka go dipelo tsa bona a ke ene a ba etse gantle setshwana setso wa tseba go thwe mme o tshwara thipa ka bagaleng empa matsatsing a ka sheko jenanana re imetswe empa fela ke leboa modimo ka metlha le matsatsi ya ntseng a ntsosa a nfa maatla ke ntse ke tswa ke tsowa le bana ba ka ka seka ba gola ka letsatsing la ka sheko ba etsa 14 years ke re modimo a ba balele dikolomo be ba tsamayang teng setshwana setso ke ya osimampho ka mona ka tshirela empa lentswe la ka sheko leng ame gagolo empa modimo o re ke ka mogau wa gago fela mo o tla phelang e seng ka thato ya motho ka thato ya motho eya re tla phela empa maga ka morao wa ka mogau wa modimo tsotlhe tse setang modimo di keke tsa re seta setshwana setho ke a leboa ke osimampho ka mona ka khaletho tanke setshwana setho
7: manzonkulu ngwane so re rapela ntate modimo gore a kwale melomo ya ditau tseo tse purumelang maphelo a rona ngawo wonke amalanga sithembe wena Jehova nkosi ndithembe wena mandingaze kadaniso lulama from Shafiro.

e a korome lenyelo ile hao ho thiba melomo ya ditau hore di siketsa etsa letho re o tshepa re o halaletse o modimo ya rutlwang dinakotso hore tsebetsa hao ha di a thibana hore di ka utlwa dithapelo tsa rona ore letsoho la hao ha le le kgutshwanyana re hlobile ntate dinthong tse qetang ka maphelo a rona ba bang re qetwa fela kore tjhelete re e amohela empa be re sa bone re entseng ka yona re hlobile baba modimo ba kena o sentjena ha o ka mmotsa o tletse ho ikwahlanya le ho itshola modimo re hlobile letsola ha o le nang le matla a leke le re hlobile le re fe matla mabitsong a hao a mararo a bokwang kausa feeling.

Ntho tse monate. Hey, ja man. Net so. Hey. Como un ato ampilu ya ke. Jovi di Francesco. Aro rona pita. Ka hopola. Mo thaila nga ntsebisa pineng. Wa tsaba ke mama melo ke motle. Hona le ntate ne le sibuhudi mona. Ona qabo wa ha ke mo bolella re nthena re ba pala re le ba be di so fa hlela ke tla tseba monne mo le ena la ba tla ke mo tlabo tsetse le tsela ka wona ene ka bo be di ba robetse bro ko bo tibileng bana bana ke bua ka ntate Mish Mapetla ya wa mo tseba ke Mish Mapetla ya introduce this song to me Pitala Joey Di Francesco yaba ke phatla motswallo mongwa ka bana motsama ira ga jane the professor country yaba lena wa ifumana ya thotse monate ya jale nna ke ba pala tsena ka bobedi ba bona ba robetse boroko botibileng ya tla loka ke bophelo happy jana homone go tshwaretse Jean Harris Atsamale brother Jack McDuff ba ge J&G Blues e lokolwa le monsansa se kiti magolwa robo mashuma robo nga metse supile 1997 ena he pitala e lokolwa le monsansa se kiti magolwa robo mashuma a robedi a metso e robo 1989 ya hey garang ka peta bega pitala ya ntse duma mamelo ke motle ntse duma ka hlonga mona ya hana o tsama ya duma holo fela.